Boromaka. Oh, kalere jaro no mando. Korom ka kondang ngona. Marabata na ngai to chai pe. Konda. Leangor. Mbololoikala.

Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numai ko rawang ama yor ngaraya

Yo, may mga manikay, may mga music. Yo, ni manikay ako, out of the beat, ka 3V. Confession mga call, ka You Are Women, ka Bad Boy Blues. You coming up next year, Doton. Manikay ako, ka Electrocute by Debbie Gibson.

0: maruji nangaranya badeng ora goblo lirina rewi uranya pilih nyangapi
1: yo ka traditional manekai bilmakai dekeme everyday 5 a.m. ka 6 p.m. tinali olong radio nga

0: Dura niya daw nga rin la krama. Baman ngay beer makmalan daw. Kabaman ngay. Tipong yulong radio. Yulong radio ngulong nga napuro marichina day ikaw ro. Tula buru girls. Pala ka marang alang na buru wapra nga la jura malan. Baman ngay. Park to nara. Manala gulong ra. So, dua lagi naman ko di pala eh. Ano naman yung orang nga, mahalisnis. Daw ang nabarulang ka, mabiyar maka. Daw, baman ko yung bila niya. Yan ang nga naman ko. Yung bila niya. Dua lang ka, nga atilin niya. First one yun naman ko, nga ram, lakarama. Tatam, gulon ko, kuraritina. Wili pa yung wala yun. Yung to yako, tatam. Tawal wayang ina wakwak kongo pingu yang ai wakwak cemar bunga ya rakaina bunga yang ai tanga rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tatamnya na rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tatam jagorana kal kalunana Curung ayi ngaya work tu nana. Mari kita pijak nak kam. Ngamla. Why? Waku markup mi. Tua ngaran tu nala. Ngaparangan minangga. Kuna yunaya. Pijak nak ayi ngaya work tu nana wak cha. Ngamla. Pianu ngupun ngaran ngecai kung tu. Ngayung ngaran nungun ngatina. You to mark up your car. You to.
1: Wana katika ngay chay kung cha. Ngaranganya na wambal brayon.
0: Ngalindi ngupana manda. Nina na ya. Ngay tatam ja wirkultin na gulartina.
2: Ay, you not mire.
0: Wili piat mi yo? Wala yo, ngay daramunan ng child na yako kulwani. Ngay yanan ng tatam ya, kanyar man tunana. Yaka win ya, madangatun minana, kayuto ya madakulur kun. Marma miyal ya, kawede piyati aramu. Widipet mi ngayi walu ya dal na ti katarana kakur mutina na kapu ya ngai ngumada ku yumur ku ya ru aku jinana ngai tatam jengotinana wi na tika ngai ngumil kari ya chul yunana we ngai na chamar kuli we na
2: yo
0: we ya pullo walnga Madanga mla mingo ya, kababa mingo ya, wirkina de kung mina.
3: My name is Dan Grant. You're listening to Yungu Radio.

Yo ngunu ñu makal nga kul ko don yan garmak yan le murung ulana different ban ya nakun throughout the whole zolda do show gatrin matuka nga ma ngala to mak ya ka mak tinga ya yan great mit mani kay mala nil panduraka yan butro le murung bele da kun da great mit mani na bala and there are times le murtuka kula nene tapang kemal kula le murung to bay ngoma la man ngona ngola pele le murung ale murung mala dunga ka baba le murung mala le pele ka goyangan na mer akwal to bright le murung ka ngo jamal kula jola nga wa ngo bay ngo a hap ma to de yang balabar ko yang ngale pele ngo jamal ngatta ngola na mala mala maram ngolo ke indai go ngai to ne jola urian man lo kana ngatta mer nena if ti to yakay maram no kala ngo jamal kula bright at least try ngatta man ngon ma to survive throughout because tonya great meet ya ngi ngai tungola na mana muka ala de public ngale yonde ya ben gawangan ma to boxing dai wakanya. Anyway, dunya ala man ndoga truja dawo yakuyam. Napu yul dual Father Christmas wo Santa Claus. Yen dunya dawo history nan ngodi akide. Great meet pa da wana ngurunga idale de ngori yiri yura. Ga nakara man gi ifsu dal yamar kule on ma room lakaram. Maktu yamar kule interest. But mar ngala pal mer mala yamar kule ngara kajal tur walto understand ngamar gi tir ngara muka dunya bar pun man ram dawo. Ka interesting ngai ngara kal interest kurupan ngai that's where ka sharing yadol. Ka dao ngay dole di. Great pitch po yung ngay dole dao. Yul ngay dole Santa Claus. O yul ngay Santa Claus tira. Doon agam. Baman yul ngokan ni naniyako Saint Nicholas ka bishop ngay ngunin. Country ngunin niya ngay kan ni nanayinwa ngang ngunin niya. Yako. Myra. Yur Asia Minor ngay ngunin bala niya miriya. Deon bala ngay yako Turkey. Jaman niya ngunin ka bishop ngay balanya mbili jangai kandinan. Jaik ngur gali ngur. Nguni di diramu yako Saint Nicholas. Bishop jadual, New Testament ngur ka Bible ngur, Greek ngur yako yam. Mele, bishop tunguli ka yul ngun malangun nama. Kapulu ngai guardian, jaga mire. Nan nguni di njama ngur kiri Saint Nicholas ko. Loko nila panwala nga niya, jahit miri mala, nguruki jamaw, authority nga niya gurupan. Kaganjara. Bala niya na kung marga nga ito ka, yulungun mala, nama, nalcan ka yulungun ninna. O nalcan ka ninan bala niya miri. Karupiya darwa miri nga ikan ngunin ninan na niya. Ngari miri ngoy na nukal ka, baba miri ngoy, gunara yulungan niya, nyumungkulin il, payangutin manda, karupiya lalja indi lal mara nga niya ngunin kanartama niya. Kamri trian na kun ngai kan muni ngai ang umen mak yul nguninan kain balanya ko warba men ngum maringi muni ngai indi jal ngai to ka gunga yon goro prong merin mala yon yon ngun kayul ngai le kana ore pun mundoro yul ngu mala kurupana muni wale kana da parang nenana kadaro wala kandao nono kalangawe yul ngu wala yako enamin balanya miri walu juri kale muru jamar ngi if ngai dal yuwal wo yakka ya balanya tawo du wal nanu kala ngai Saint Nicholas wala ngai nguni how ngai kan stockings mala ngal ngal marangal marga to present mala kalkan ga balai di kadawu tura yurdan mala kalkan tura mari kayen mala ngurtun

Yung ngunin mo lang makan ng akol ka London Fox, sorry, London Fox Singers. Cha mar kule malakan ngunin mi amar lemurong. Kwa ya mala. Mani kay Jingle Bells ka Away in a Manger ka It's Christmas Time Again. Hope makan ngurong ngunin malang mani kay Great Beat Enjoying. Yan mo ka. Try ka dole festive season ng malang aldo at maram. Wali doon yung manimakbakon. Especially kung ito meron malalim mo to try manimakon na meron na meron. Yabi yan. Yo, di ang ay kabirin pero manimakama. I believe anyway. Tuloy manimak mo na maka still yulong din na. Anyway, doon yung balay din dahil yulong ngay dahil behind pa the great meet ko na meron mo rong. Ngunin limo rong ka di ang bala na kun celebrate yabala niya. Katuan na nanukala ngayon ni daon nyo. Nga na tungurong hiri yun na. Paman ngatil kan kurupurong o diramo ninan. Papa miring ngong ay ka three nan ngong yamar kule yur miyal kuroro yan malawar pam. Miri trian ngay ngong de gurupurong ngong lupa bala niya. Maili ngulito ngay kurupan na kunan ngong ngay malamar na kato miring ngong marit kurom ngo. Ka ngay nan ngong ngong di yoto na kun bala niya bila rupiah mre u property mre u. Pay ngong ngay ki na ngula ngay atul ngay to kurupan nan ngong yurtany. Tuwai miringon na kun buko julok brand na mirurom ko ya pala niya na kun ngarmang ngay kingon ni Milk so bayan ko ngay atul bikus na nung bapa miringon militer lo paru pemru na kun if ngay ka na ngula ngay at pambala niya na kun rupia o property o something that belongs to nanokal bayan ko kina ngula bala niya malawal ngay atul ngay ngulong hindi bapa miringon yung kajamar kulit nanokal bila yuwal kinuhalan na kun gurup prongo. Kadwali yin na kun marit kuro rom kuro, happy niyan lika na kun in some countries ngur malabarak yan. Di ang bala ripo. Ngun na gali kapu burap mala, rom. Remember, ngun ito rakabit yan dya, Saint Nicholas o Nicholas Lakaram, ngun din, kangun ni either dira mo. Yo. Doan na ngun itawin nga, wangkat miri munay, Nicholas. Doan dya, ngun ni Saint Nicholas yako. Kayo lang ay chimene koro, ngulog kam nyalak ka, yur gold mire, rupiya ngunin rin. Yur wangal jinawal, kanyalak ka ngunin, kalkiri, stocking lil na. Stocking jadual socks pala niya. Socks, jil kreil mo lika gulog kam. Yur ikan ni kalki, kurtang or litan niya ngunin stocking ja. Ngunin yung room ko, ngay gold ngurukam, marga nan ngo gato miringo, nguruki gurupro ngo bapak miringo to nakun. Ngurungi rupi ay try, manymakum yan malangram. Yurtan doay miringon. Ngurungi rupi ay, kangay to kanakun na ngula, kiri, ngamatir ngay to, puko yuruk mananarorom ngo, ngay to yurtan yan ngoy ngay doay miringon. Kurupan. Yipala niya ngay ngunin haydi ay. Yo, ka next year, pulo ngay ngunin walo galkitir, ka ngay bityan bile, manymak bilkom, yur malprawal na yotoal. Bile ngay ngunin Saint Nicholas, maringi ngunin na ngo, ngurukide, yoto, rupiah mreo yan bapa mire ngo, nakunwal kan struggling, yeah, Peter? Ka ngay kan ngay ngunin try kung gayor, bile ngay ngunin rupiah mreo. Ngay pinyo ni gurup rong nyo lo ngo. Kabuloy ngay ngon ni di bapa mire ngo, wondering na ngay, yul tuli ka gold mala rupiah gunara yun bichan lingo every year. Wangay mire niya muna eh, ngay to dulul yun ang ngunin ngon ni bapa mire ngon ngon kurong di trio miyal kurong. Kapala ngay to ka ngon ni galkon dya, kabuko muna ngon dulul yun ngay to ka. Ngay pindo ngunin na mayul tungoli ka ngunin rupiah bala hindi nyalakal malakalakan ngunin hindi ngunin gol mala. Maringgitir na ngay ngunin bapak mirin ngunin ngay mil ngal yun na ngunin Nicholas tungoli ka ngunin gol dya mala gunara yun stocking lil dya. Kangay ngunin ngunin kanyim tunanan ngunin Nicholas dya pala miritiranan ngunin ngay tuwa ngaway. Yakan ni ngaran yung yakuyam yulong walwalang kal ngunin ngaran ngunin ka ngunin hindi mala gol darpa-darpan. Maraya ka dyal. Walto yul ngong ngunin maringgitir, balangara kun mak-mak tun ngurukirom ngubili. Pili ka kun ngay ngunin, yako hindi, karupi hindi mir ngay ngunin.
kangara ya kajal ngai tungaran manang mramolal pican ngai nanok kal ngol kali de bapak merengol pilian ya kayan ngai nguni jalti Nicholas walal to nganyan nan na kunin de kom ngol ke rom ngoni ngai kagongan just because da kon ngai rupai de be pian tau nguni chuluk to na we na ring nguni ngai balanya di yolongo nguni ngai kaninan kunga yonamre kangoni kan yulong yung mala secret gift marang ala kun bracket bala wal ya kan ngoni goyang anian be Saint Nicholas kongon ibi yan iyo kadol ngala tun malang bulu manika yung merpan karungir tura bulu dao lakram

Yo, when you make a call, I'm going to call. Kaya ma dunia Bethlehem, kabing ring ngatili koto yan ko ngala kupapoy ngoro. Great meet mani kay maran. Hope maka enjoying. Ado na wala pinyo ni daw part being ready. Bilis na kon ngayon ni kindness kan milk ko ngal. Ngayon ngo manj makipala niya. Ngayon ngayon ngo manj mak. Yung ngayon ngo walang kal milk ko ngal. Bala nga niya Saint Kongal na Nicholas na niya. Saint Nicholas Tual Yaka yan Saint Jamar Kuleo Great Meat Korom go. Nga niya Silas Kudal Ripoin go. Ka Silas kun ngon ni daw na le wala ngon ni Rome galki ko nga ka mak mak turo. Ka celebrate wala ngon ka Silas man ngon ni dun niya. Ship to wala ka ni diyang bala na kon marichi. Nga tulya ka ini malamarita ngayo. Tuwali di daw ngayon ni Saint Nicholas wala nga we. Kung ka yurong ay Silas na malang yurong hundal. Barkun ulan ngon na ocean ngon na doon na. Ngay kan na hindi wala chan do wala yung bumar. Yurong na wala namin. Turkey area ngor. Ka wala chan niya ngon yung marakarich. Barari mire. Ka bumar niya wala yung gan ngon yung amirit niyan. Ka wata yung gacho kalkirin gan. Pichara na wala kan makmuni goyangan ngurung ngurung di mala Silas to. Tanya ni murung yung bitwat maraman. Tuali murung to dur mukar wala na dal ngayara yun yung marita ngay jam. Ipala niyan mala wala kan liya ngurung ngurung galkitin. Yo, pichara wala kan ngunung di inyambi walang tungun yung lupto na marita ngay. Pala ngunung yung idin wala ngunung ngurung ngurung idin mala Silas to mala buku guru parna. Nano kalna, Saint Nicholas kalna. Kung kayo na rin na Brian walal. Kapitsyari dya walal na ang ala. Ngay kandaranan. Wandami, ngurong riyan marita ngay ngurong. Kawa nga way yuriyan bingay nguni gulmara ngal hindi wata kawalit dyan. Darok to darukal. Ngurukal yuri Saint Nicholas kal. Ngay nguni nga niya. Ka nga gulmara. Come in. Wangai tu yang yang bibuturu, ngai wala cendu, kawat tay. Balangai nguni muk turun ayan nguni din, muk balangai nguni muk balangai nguni muk turun ayan wala cendja, kawat tay. Kabing orang ini tu orang orang nguni kaman makuman rongir, wang alil jang nurul jamala Silas jamala. Wangai yang aku nguni di Nawi Saint Nicholas, man of God ngai nguni. Kanina ngay kan nguni li di ngarakang luang ang uro di ang balang nguni turkin ngay ako. Balang nga nguni walal nga ngang durun na Saint Nicholas na yung bing uri din. Kadarong gulal na nga nga walal galkar. Empray balang nga mirikan nguni walu ninan. Kabay ngunan nga yung ulong maringgi natan ngay bahing utin duwali di Saint Nicholas. Euro 6 December 345 yo. Wo 352 Iya, itu nja. Nakun limur jaka dia nbala dua nina 2018. Ia pala nja nja iya. In those days nakun ngai mak pangutin nanya. Ka around 1087 do dungaray. Bundur nanungo walal manangin ngarakang ni nanungo ngurki Saint Nicholas ko. Turking or Italian sailors do mala. Ka chait ngurin nakan nguni ngura nanya. Nanukin galian yako kandara nanya. Saint Nicholas Church, Euro, Munal, Italy. Ka 6 December, Sailai Malali celebrate. Ngatay mukarum do ka bungulu yu ka manika yu. Ka statue walali kuru kamnan ngo. Nguruki di Saint Nicholas ko, bingur, church ngur. Ka balawal to gapu nguna guaitman. Malka ngay to ngurungi di room do, walal blessing, maram. Blessing walalain do. Nawi ko room ko, malka wal to ka ngunyi marita ngayi traveling. Waktu ka safe travel ya bijan. Yan balanya belief mala dari dia. Ka being already na kun muna 1066 paman nun ya. Yur na nga itong muna di set sail balan na yun England na. Mala play ako William. Conqueror ngay. Conqueror nga. Naman na ngay kan marikin marikur. Wokur biwa na wachar. Ka warpa ngay kan dar marangal. Meringun wokur. Angay nguni ni diramo William Bria ngay Saint Nicholas kal ka ngang tunganya ngay nako. Nan ngutun nako ngay ka nguni marichi. Rom go ngay tumay makumian marichi. Iben. Nyo. Gangulin nako numato
ngangulin ako naman ito interest yak daw. Naman ito ni daw daro amalak maram mriter. Ripripong rin kulong mala. In different ways. Ano ka lang awi. Saint Nicholas wala nga awi. Yo. Naman ito yan online marichi. Pala ngayon ngunin ako ka 16th century ito ni Baman na yung ngunin na Northern Europe ngur. Na yung ngunin durarang ngur. Bahay wala na kung ngunin tao na nung kalangawi, St. Nicholas walangawi, malakmaram. Bala nga yung nga kung nyo mo kunit na daw, nga kan na kung nga yung nga mriter popular tri, api dyan. Pag nga, nga kan na kung wala kan nga wangan namin, lakar namin na nung kalangawi. Nga nga yung nga kung yol, yol nga. O na nga yung nga. Nakoy ka nga Rome ko, bichari di kung kayo yol nga. Uti niya yung nga kung nga yung nga Rome. But, someone had to deliver the Almala presents to Jamar Kulewala at Christmas. So when the United UK or ja when particularly England or ngay dole di ngay Father Christmas talena o kanyawal kan ngay lakang ngay Old Man Christmas when the linya kon character being or place or mala daw or when the balanya miri mala middle age to back in when the day kon do baman pero pero am kan ngay kanya kun ngay wala lakang ngay grupper kaya nung nakun sam country ng Romala na kuno including una Austria ka German uni yung ngayon ka ni breaking group pan became ngayon uni ako Christ kind o Chris Christ kind mak yung mga niya S o Chris kind o Chris Chris kind o Christ kind because it's na kuno spelled C H R I S T ga yako kind na last ya K I N D yaka na maringin na chandura dalakaram is it Christ Kain o Chris Kain. Iba na. Tuloy din nga ikan ngunin yako wala grupper. Ay ako yung ngunin niya Austria yung ka-Germany. Oh. Na yung nga idol. Marawat ralan darap mali niya gold hair yuto. Yuro. Pinbar mire. Yan ngunin simbol wala lang. Ngunin nga newborn baby Jesus karay malakapire. Yo. Ay ay. Interesting nga pala niya. Iba pala niya mara. Ga USA ngunin nga ngunin yako ngunin ni St. Nicholas. Walang nga niya kan lakarangal ka Chris Kringle from being reading Christ o Chris Kind or Christ Kind. Yo, yung pinyo nga malangay kan ngunin ni jambi-jambi niya kung grupa niya nga niya walkan yung takong nga niya malajari yun. Right up until now we say Santa Claus. Ito na. In many countries nga naman especially naman na limokadal nina ga Europe nga na kung celebrate walali. St. Nicholas Day, no, you come 6th of December yan. Kasam, wari pong mga European countries ng wala yamar kuli, mala dabadong, mala shoes wala lang wala putting it out on the 5th of December to be filled with presents. Yan pala niya. Wala lang wani mariwak to niya meron room. Hindi wala to na kung ganar tam wari pong leaves mala ka hay ka carrot wani li di wala lang al shoes ng ginawa. Iyo. Wani na kung nanongo Santa Claus ko, kangon ni reindeers ko malawal tuluk ka, karit kamul mo kamat jar mala. Ibi jar ngay majin mo ni dito nang. Kadwali di malang ni daw ni limorong. I hope na kun makan mo ni daw marangal. Mo ni ngay mo ni general kram. Interesting. Kadaw ngay dual iya ka jamar kulay match maringgil limorong. Iya ka kanawal dual lakaran ng unang gulong or hukiring or yeah, it's like duri daw yung pala niya ngay ni Jamar Kuli to know where ngay duri the idea about the great meat. Wala ngayon ngayon dali marikin. Ngunin din ngayon ngunin. Yulungun. Kaya yulungun yung wala ngunin Saint Nicholas siya ngunin before ngay Saint Tri. Ngunin ngayon bishop yan din. Ngayon ngunin come from a Christian family. Yung pala niya. Nakunwal ka ngunin Christian Christianity wala ka nakunurum doon din ng manymak to rum do. Ngunin wala ka ng milk ngunin ngunin din rum. A reason why ngayon ni marangal jama to become a bishop. Yabala niya. Ngayon kan ngayon overlooking kajaga ngayon kan bulo. Yungo mala. Kaya ngayon din ngayon ngayon ngurukurong din. Baba manje yungo mirit na jaga. Pili ngayon kan ngayon dangal wala rin. Ngayon kan ngayon baba mirin was struggling. He couldn't even afford ngayon tunan ngayon ngayon gongoropan yotun miyak na malamar na. Nali Europeay, nali ngarmang do. Nalay ngay to giri nga matri yoto nan ngoy ngay to duay meri ngoy nan ngoy ngay mundur ngoro ngoy gurupa ni yurta. Mriti nan gurupa ngoy mala. Ka number two nan ngoy mal pram yoto
kadara kay ga bicher beli kan struggling anga ingun izi bapa ko namin wala lang kun bookmark kun ya balanya yo kadwali din ngunil murto ka gurupan mire ngunil ngandi bapa diang balakan nina bina ni guruto jamar kuleo ninjo ngunil ka bada great mitre no ken galanga ni jamar kuleo ka if matu ya kadwali din kun brachin maladesia maram next week buka da great mitre gara markap mire ani bile yo yan wala stock up ngatang rin naman as long as matukan ako ngatang nga tam important over the weekend wal yun di kang wala bala yurta I hope naman to planning naman malangalang ako naman jamar kulew ya brechen kabayim yo tanyan makal ngakol kadaw daw show yung radio.

0: This story is about TCU phone banking. Remember, when you use phone banking to keep your PIN number secret, and the account balance in this story is just pretend.
1: Yeah, ngama. Ranging ngol tuwal ngalikani na yurwe ngama.
2: Yeah.
1: Yo, ngal kuladol machingure tira ngama. Ngal tuwal kuya karaku manjmak.
2: Yeah, manjmak.
1: Now, mukadal waprarin wangan waprarin.
2: Yeah.
1: Manjmak tinuang happy char ngay now ko fishing ko ngama. Na manika kapu tuwal.
2: Yo.
1: Yeah, markap mir kuya. Yeah, ngama. Now, ko ngara dual jal terjaka. Nito ngara manigi kumga lakram nito rako tao bili ngara dual tunga yaka ngara manigi. Yo.
2: Napoy.
1: Now, ipoy muka dual angoy. Phone banking dual na ngay mayali ngama nito rako lakram na nangu kakal.
2: Phone banking dyan nito ringi map. Phone ko rin nito malam nung ngayon balance. Iya kan nito ka ringi map rent sil jamala. Aja balan head office na yan. Kamisyon ko rin yan tukang nito ka malam nung ngayon balance dya. Iya kan nito rent sil jamala. Niwa kil jau yur wilil jau. Galit ko rin ringi map. Sometimes ko nito busy branch. Kan nito always check nung ngayon balance. Phone banking ko. Iba balan to head office ringi map dya.
1: Ya, oga. Nanan ngo jaman ngo kiti nak chandu na kun ringi map ja. Kana to utu utu namba mala na bili ngara do al tunga.
2: Ringi map to na ngo ne namba 8999077. Ka count namba ngo to phone ngo ren ukiri. Na utu utu. Ka hash ni to utu. Ka pin namba ngo al to gorupan.
1: Eh,
2: pala to ya ko man no to kang ni na yin bi ngo ya pala to kawang a.
1: Yo ala.
2: Eh.
1: Na ka doan ye first time mo kang ara kang ama do ale dao. Kang ara to mak ti angun bala do ale bir ka yon. Na ti nya ngai do ale di.
2: Ati lian ngai phone banking start. Yo yo ngo ona ko ni app ja do ngayan mala. Na ilo ale ka branch lian ngi map. O mar ti ano ale ka amal amal ka rupya lang ko ala.
1: Na ka ngara mo ka ale ka dal branch lian mar ti. Ngara macam mana jawa orang ngara tu makal kita yakin mana gitu phone banking gun nalcan malika dua lidi jam mangai dega nalcan pilih dunga ngara ngama mak ngara ringi map nara utu utu nambah nangun muka nambah
2: 8999077 phone banking pin no nawa lagu rupan password
1: pilih
2: maringi map tanggal itu ane
1: iyo ngara tu mak pirka yun.
3: Hello, thank you for calling TCU Phone Banking Service. For automatic balance and account inquiries, please press 1. To speak to one of our staff members now, press 2. Or simply hold the line. Please enter your member number, then press the hash button.
2: Count number nungawator ga hash.
1: Mama. Na dual count number ka na member number ni tura kula karam.
2: Count number ga member number rambangin marame ale.
1: Ma.
3: Please enter your phone banking PIN, then press the hash button.
2: Ma PIN number nongo wotoro bala hash.
1: Ma.
3: The current balance of your accounts is as follows. Your S1 balance is $3.04. Your S2 balance is $50.
1: You ngama piling ra dal malja balance cara ko ngara ganal cara ngara to piling ri
2: ma hang up tan ito
1: ma

Injara perbak tunjaro kurang ay manik ya. Muni ngarana kurna papa mendengar kang kanga larung ati aku wang ay ilfra ngoy ko kapoko ang ngoy ngil nyungupan ay mongoro.

dong ay ako Andrew Guri ayok tayo marang ama manikay kapubrap na balayor ng wara manikay unyo ko balabar ko ka tina ko balagale ko pulma mi kayo dek kimi manikay marang ama napadangoy ako manikay ma Songlines of the World on Yolo Radio.

0: Walling the well, 12 o'clock. Kuali yung munday.
1: Guru-guru, katura mga yadang na po nga. Raman ganing, ka first day nga na po nga ginala na po nga para interviewing yung onyo rin. Ka tao mayam na ka happening katura. Ka ngunyo kun pala date ko Wednesday on, Thursday on, Friday on, Saturday on. Ka taro rakar malang ka tao interviewing din lang yung onyo rin. Mayam tao kinako nga po yung radio. Yo.
2: Yo, maranya ako kurama. Pilenda yun e pengom. Yora, nina ngarali ka diya lo raman gening. Ka, we ngarali na 18 years.

muri nyan ka pogotul cha wala ngar mere talri un wan bongal tal pak tuin pala ga jenero la gare ngomoloro nero kapoyo kurmaran bom de wolpol nal alun bon yar panjin tabolo ngal mol mol nero paini ngarain broko imri aol na jalal mri yang loko ngol balomba Wito maranya lawan baran-baran angaraj pire turmitur mirakwani kuriota dal pangagorena karakulolololololo daler tapulungal kapu wanyungal changin ngarain diri ur wadoto malololoro biamario wirpandai mondol yo janbirangai Yakani ngarain waku malka uruk marangunji. Kwerki uyo, nama-nama uyo, matate uyo, kau mala uyo. Ngaranji nungo daliri uyin wain bungal. Manarwal min mangari awartun burungari. Kunanginin mada daliri uyin wawaritun min rulyapa bawipa uyin milwada wada. Tawada mildamil mitpa. Tal terengara marci jake umuro lolwere kau. Kadul o kadul makaro lolme jau. Karol purau, parakurau. Tal terengara utin gunda. Pamurongo, pandura nyula nyula. Terengeda bulon meri. Karakulololololol tal teri. Pun kaluk tuin, pun yar pandin mul mul. Niro lo balakanji. Kapo yoko nirpungadayon. Mangare awartun manara walmin jojulonga. Panga ulo olyun. Talir bawit bawit. Komaloro niro lo molo balakanji. Lakarin niro lo. Talir yun wainpungal. Mari ngara yoko kaam mingin buloyin. Karawa wain tabakay na dawalan jarin. Loko mo dalpang agurin na. Taliri yun, kutul cha mangwada, purungari, tawa damire, kungalaktun yuany bungal, para kulululululululul, daliri. Ngilin madang urin na, wawaritun min maari, milwada-wada, milmo durukulo, bawi-bawi, tamil mitpadawa damire. Taliri yun gapo, daliri yun, Malakarara nerol, oi, nerol, wain bungal, urungari, wartun, caki, moingo narao, meringo, mering balo, kunait balo, raparao, moingo na turpiri rangi mula, kanjiji, carapana bolo, uruyana, ta malaka, yalirinji rangi, gimulo, kanagari o rangi, Taliri yun, muri yun, wain bungal, mangari awartun, bangaululun. Moin gaul na, arami uy, kakunda, bolon mire, bandura, nyula-nyula, marangtun maraul, najalal ngali yun, burukul. Wadur na mokul, duriur mo, chaki, gapu, bungaluktun maraul. Karakulululululululul, daliri. Loko ngurungurin nan taliri balumba uitu madanya lawan ngan gaitir.

0: Kang rey magabian bae ngo rey ako. Abing ngo jara mai jigar ngo jaga skret. Bala na el tank, leni tank. Leki bala tank ngo nani. Kang ni chana bala na mara map na. Ona ngo idon ya bae Kalian ko pe ne ko ragal kun bae chin jao. Ara to mai mang te por mar chi. Ai pilot kan ai passenger. We are true. 12 coil and you'll malan the malin si bin sin and jao. Tribe kur bala ya ko. Main mak kawar sta bro ni take up ja blending ngai nda o nyol reden rambangin na proka take up ja kai ga ta o dal na galun ko ngare be landing na blending eh kamain mak ka ngai ndo mo ko ina ra ko ndo na mo ko kan ngatil bleach man jama to ali ai tan mirka ulman pala ko la ola ai ndo ulman ya ra ko na mil mit pan pala bichana Kato.
1: Wanga Brown mira.
0: Yo Wanga Brown mira bala biyana ito. Kato ropea. Kubay ng ulman. Yan nga ito interesting. Interesting na kung ropea yun nga ito nga rin yun. Pay miliway nga rin nga ito. Kato ropea. Bay ng utal malo. Ngay ka nun nga tila bleach man diya jama. Bay ng umalo. Ropea mo. Wangan nga ito, rupiah yun na meter na rupiah yun, kakari doangan. Nga ito na yung prank socks na yun, tapatong dako. Pala ito naman rupiah. Main mak, pala nga ito bicha na. Yo, ito na yung rupiah ko rupiah. Marichin ni ka court liya, this afternoon court liya. Okay. Ngayon may chibilich man, ejara ko na hole liya. Eh, nga rin yung rupiah bicha na, yan da nga mo, ngayon na ibilich man na pala niya pa Wish Chowy, I'm here, just look me up.
1: What the?
0: Straight away na.
1: One gun and
0: then? One gun na. Yaka end up from Dunya Gongya, Dora Loko. Nang to nang. Kanga balay na.
2: Dunya Walo, 3 a.m. Yul ngunyul kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jerau yuna.
3: Ya walal tuwal ngara Dr. Jamie ngara gang jama alz ngur ka numa gangama yul ngur radio tipong ngur nulun ngur yirkala ngur pirtimi kunyangara 88.9 FM. Tap.

0: Ayo ngoko dangara era ringo ora ora ora paporun mai mengondara ko komat ngade mengondara ko tatoy kawa ko mengondara ko kalpo ngaman no maka yo ngo ere yo dia erkala ayo lingon.
1: We're gonna pay respect to you at the end.

0: piobok mak tiang wale 7 am to matu ngama chamot kure awa tiel yulung radio
1: yo nemur kangama dal bal ma yulung radio yo men mak mitre

doon yung ay walo na in a clock na AM. Unito walo yun na karlay bumayan. Pero doon ka nga ay zawarturo walo.